Awusuka kumnandi kwelakithi kusholapha nake umthembeni mvoka zulu ngalesikhathi kumnandi kwelakithi ebhanga noma kwanongoma kungiyena lapha ke u half past the 2 ngomhla ka bani no ngaye kumhla ka 8 kuNtulikazi ka 2020 sikizi seyikhona lento akangwenyi zoqhilaza njengenjwayelo between ihora lapha nake lesibili nehora ke lesinto lesithathu lapha nake lomhla ka 8 ha uzozuba umnandi njengenjwayelo Tukutuku, utandoke la mahashu mshashilo Ipoto la seizgo umfoka ngwenye Mpati, la panage we friji Ngane, zienza pukomba lende nande makubini La esi ikona kona Gu 0 6 8 7 6 4 6 0 7 6 0 7 8 6 Hai kona, na ina mbumbalege la Si ya kulega 0 6 8 7 6 4 9 6 9 kunjani la ukhona ugesi umuntu xa kwendaba kagesi ngaphi nanda angazi ngempela ukuthi-ke makuyanga ukuthi kunendoda kunomuntu okhonze laphana-ke ukuphilisa umphakathi libhojozi ngale ndlela ugesi njalo nje uyancamuka ebusuku hhayi bafowethu animeni bafowethu nithi senze njani ungena uthe laphana-ke sasho naphi otherwise usakhile uthe yena-ke isidakwa esihlakaniphile umayonesi ucebisa ngabe banjani na basiloyile ya silivule ngayo laphana-ke

0: ungena kulo khona nawe yabona percentage zona ingqondo eyifanayo hayi umoya kamgabe ke
1: hayi umoya kamgabe cha bavuka abantu bangaba magwala vukani ngapho bo hey ngadlala ngaze kuthiwe kwasho ungaya emsakazweni umlabalabo foka khumalo uthi ningamagwala
2: ubafana yenkiselelo kamalame lo nyenye
1: Zanghambe

uzobuyela ekhaya ophethe 20,000 rand noma kungeniningi kodwa ngeke kufane nokuhlala ekhaya ungezi kulomsebenzi ozoba umkhulu kangaka. Ngiyakumema, ngiphathela indwangemhlophe, phathe indwangemhlophe ozoyibeka lapha emahlombe. Nami ngizobe ngiphethe yami ngizoyibeka lapha emahlombe. Ngifuna ukubusisa abantu bakaJehova. Imfihlo yemali kade ngayithola. Kade ngayithola imfihlo yemali. Imali iphethwe yidlozi. Imali iphethwe uma vula kuvaliwe. Uma isidalo sakho kukuthi siboshiwe maqondana nemali, angithi mina ngizoyivula phela. Ngiyakumema mlayeli wami. Ngicela abantu abaserious ngesonto. Ngicela abantu abanengqondo ehluzekile ngoba angifuni ukuvula 100,000 ngiyovulela umuntu ozovela khejima ethavela yophuza. Ngicela ukuvulela umuntu ozowakhela abantwana noma u-four room. Usengabona ukuthi wenzani ngalenenye. Ya. Lento ngiyiphethe, lento kumina. Lento kumina. Kunomama waseGoli. Akavala umlomo befoni lapha call center yami. Wabanjwa umama uDokotela Ngema. Wasethola ke umsebenzi yala ekhaya. Imali ibisinesikhathi eside ivalekile emyeni wakhe. Ngayiqaqa. Lalela mlaleli wami. Le nhlupheko obhale nayo mina ngeke ngehlule. Mina nginandaba ukuthi zingaki iy'nyanga osuyihambile, anginandaba ukuthi bangaki abathandazi subahambile, anginandaba ukuthi ukuthi wena ukhonza kuliphi isonto lomfundisi othandaza kangakanani. Uyothandaza gcina lapho. Mina ngithi mina ngifuna ukuvula imali, ngifuna ukuvula imali. Ngicela abantu bakaJehova ngesonto, wena odlale lotho ngicela waphathe lo maphepha akhe lotho. Wena odlale Superbet ngizoninikeza isikhathi sokuthi ningitshene ukuthi nifuna ngenze ngayiphi indlela. Kodwa ngithi mina bophuma abantu ngesonto bejabulile egijima beya kuma-ATM beyokhipha ngoba ngizoyivula imina imali. Sengibavulela abantu abaningi. Abantu abaningi banamabhizinisi ngami. Abantu abaningi bathenga imoto ngami. Ngavulela omunye umama walapha endaweni yaseStenga. Ngamvulela imali engango-300,000. Lo mama akhe wavele wangijabulisa ngoba wangipha 30,000. Ma ngikuvulela mina angisuke ngafuna imali yakho mina. Angathi ngisuke nginibusisa ngoba neze kimi nikhala. Amandla akhe ma nginawo ufunela ngiwasebenzisa ukuze ningakhali nibe right empilweni. Yangeze mna ngikufonela ngithi mna ayibo phela awenza okuncane. Yabona lokho. Ngiyakungezwa. Ngenza lokho. Mina into engisho kuwena ngithi mina woza. Sekuvulela imali. Imina ozoyivula ayidinga abantu. Idinga mina le. Ngizokuvulela mina. Ngizoyisula inhlupheko embathe impilo yakho. Ngiyasonto. Ngiyakumema emansele number 110 kumngeni road. Umnikele ngicela uzokhangisa ngawo kulo msebenzi. Uzokhangisa ngomnikelo ngoba kunekhombo engifuna ukukunika yona. Kunekhombo yayo imali engifuna ukunikeza yona. Uzokhangisa ngomnikelo ongango 250 umnikelo ozokhangisa ngawo. Kuna le khombo lengifuna

0: kahle ngizoshiya nje ithekisini bengiyiqoqile ngayibeka la. Omningi nje ufuna ingane sami sibe khona singilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini, mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni, mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso. Ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso. Okwesibili endlini la ngihlala khona, endlini yami la ngihlala khona, ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana, nginenozimanga nginamashanyela. Zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini, sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawe uzobona nazi le intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Ma ngifika ngeza nomashanyela. Afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe. Mayihambe, mayihambe. Sanyamalala semthani ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku, sivusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazane yami enye engihamba nayo la ekhaya, ubaba uyikhulekele. Ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka, intombazane yami esinayo ngolwesihlanu, siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba le ngane le nyoka mayiphuma le ngane izokhonkotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela, umama wade bangixoxela mina uthi umama wade benawo phela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena, uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya, sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazane yami, intombazane yami esekhaya esebenzayo, yophukile yavele yophuka nje egcekeni. Uphethe amathansela. Usenensuku bekade off. Wathi ngelanga afanele ngabe uzovuka amphathe amathansela, wathi nami ngiphethwe likhanda, ngiphethwe amadlebe, akuvuma akhulume. Ngathi ke mina kangikufaka amafutha, amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni. Wathi cha mama khona engisanda ukufaka lana, uzongifaka usisi wami lesiyama naye ekhaya. Uzongifaka mase ngilala, wamfaka ngempela. Ngithe sengisendlini yami nami sengilele. Lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki, ngamkhabisi ngimfake lamafutha. Lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni. Ngafika ekuseni, ngivuka ekuseni ngaba 4 ngayombheka. Ngathi khamisi, ngamfaka amafutha. Ngathi ngizodlula ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela. Kwangavumi noba ithini ingane ishitshile, ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe iye emsebenzini, ngabe ukuthi ayizuyale ngane. Mase ngibuya, ngibuya nalo muthi engiwuthengile, cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngibonile ingane yafa. Mangibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka, unengane uthi mama ngiwashile. Ngithi kwenzakaleni? Uthi mama kunento nje phela yayibiseduze. Ngathi mangithi kwavela kwakhaqa udothi onegasi. Untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule, nathi lo besingayo manje leya edlule, baba futhi uphinde wamkhulekela abona ifiso nakuyena. Uthe yaphe vuka khona sesihamba seyivala inkonzo, wathi ma kunento eyilanga isaba ukudla mina. Ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya. Mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini, hayi ngathi phuza amanzi. Yikiki lento eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho. Ngiyibonile imisebenzi kamavula kuvaliwe, kade baba ngilifuna leli thuba. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
1: Ngiyabingelela bazalwane egameni leNkosi Jesu Kristu. Ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje. Ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane, ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho, bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eredweni, angizwanga ngumuntu, ngamuzwa eredweni nje kule ukuzana ikhuluma ekuseni. Wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi. Wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona. Benginenkinga nasesibelethweni sami, kukhona into ehambayo eyinyoka. Ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma, ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni. Ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka. Amehlo yami engakwazi ukubona, wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa, umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu.

0: ngikhona ngababamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngiyezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa uma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomozimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ingihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mina-ke ngibengivele ngikorobhe ngawo ngiqale ngikorobhe ngawo-ke kwindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele inkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo kuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohlezi awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangani-ka ngathi ubaba kodwa ushile wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la edurban not ered hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nenkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade ilokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisume singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesifikele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe istroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo uma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayobhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
1: Amen ngicela ubengelela uma ilazi lo khethekile ngibengelela ubaba wethu nomama wethu mayilazi mina ngiza nofakazi kwakuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola izisebenzo la ekhaya ngangena ngeza nami ngazithontshola ngenzsitholana ngazisebenzisa ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalela ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa ngokuthi kuphela isinyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza nganizele kuyona awulo nyaka nje ephaye ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngayo ngisombo loko kuyaba mhlabela ngisemsebenzini ngesonto lengibela ikhaya ngibonga ngensebenzo ezala ikhaya nendlela esezintshintshwe ngayo nasemsebenzini ekho mnandi besekucabanga nokuwushiya kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzo lesonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphea kutsho oxoshiwe neemoto zakhe kodwa ngafuna lezi thina esebenza ngazo ngiyabonga amandla nogcoko yababungomla ukubalela
2: mina mahelini kuthi ngamahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalela eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlengelo wathi ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje onobudume iyinsimbi mathi ngiyazibheka ebona nasedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idole seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe amen. Ngibonga ngibingelela ihlale sikababa yethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephamba leyona ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yasekasason ngasephamba leyona hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuphathele oplastika abawu-5 bengubo abagcwele engizokunika bona phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenza wonke umuntu angiklamuklami kakhulu kuleza y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo iy'nsebenzo kababa ziyasebenze kakhulu ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu solunga laphana ungena kwamina lana ngangisonto echibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nangu baba zongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami yicace manje echibini qha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya unkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasenzela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela unkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke
3: amen bazalwane igama lami ngentokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama ngongiphi umsebenzi bangiphi umsebenzi la ekhaya ngasengi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi ngafengagabuthola umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithole umsebenzi la ekhaya ngisasebenze inyanga eyodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona kwathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya
4: mana mntanami man uthi wawusuna 3 years u-aplaya
3: yebo ngangiwu-aplayele 3 years
4: kodwa ungawutholi
3: yebo
4: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya
3: yebo
4: kwase ngena i-call
3: yebo
4: yokuthi umsebenzi ka-3 years uwu-aplayele usuwutholile
3: yebo
4: shani zami
5: sanibonani ninjani ngisacela ukubonga kudada la ekhaya nomama la ekhaya angisinzula ukungahamba la ekhaya into sami siraiti kampela siraiti even nasemsebenzini lama ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela sibaninzi kwenzekala ukuthi mina kuthi hhayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona kwasho ukuthi mina iy'ncwadi sami siphelele yabo amajita engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesupu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami wawathathile njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokhu kibabuza bafethu umesa wami angisakwazi ukusebenza ngala umesa wakho bathi hayi umesa sothathanga singawisa phi umesa wakho sina imesa yethu awukho umesa wakho kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la yathi ngalemini mengibuya Monday kya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey matana kunjani ngithi akurata athi ngiyawubona ubuya enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngobonile isona uyazi ngabonga ngathi enhlisweni yami ngathi ya hey ubacabangani ngithi okay hayi kade ngithele bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ungapha ngoba kade kuwubheka lana awukho kade kuwubheka awukho athi awukhona ngizokuya nawo kusasa ngiwulethelona kathi awulungile ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloku tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sakuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngilingise enkomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomqibelo ngahamba ngayekhaya kangaye emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni athi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langami awakhohlwa lamagama lawa manje afika isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni uyi-right ngahamba naye isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi kunenkinga ekhaya ikade ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna wakhumula
6: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe hey bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo hey mina angazi hey angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina iphupheni mangibele uyena ofikayo kuqala bese leyo nto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga iy'nsebenzo lakhe ngathenga umashanela ngathenga into ozimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hayi kuthenge lo engikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngingakhuleka ngiyacela hayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavele wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazuthi bazongibamba something like wavele wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ngidlalele kuyona ma senithinta yona senithinta mina uqobo hawu kuthenga kusasa ngathola ikhole kuthi sengiyongena emsebenzini hayi ngabozwa lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje noma-ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika la ekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza kumane ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hhayi ngaqhubeka-ke uma ngifikile le khaya-ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami-ke nazo ziyageza zenza konke khona lena-ke omfana-ke yona-ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala-ke manje ukutrayinela ukugunda edrobheni kwelinye nje lamabhilidingi laphaya yatrayina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona ma ivuka iyagqume ivuke ekuseni nofo igqume iphalaze mase ihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba amavula avaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi lokho etrayini uqale ngomatshi hawu ngithe ngeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolwesine ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba lapanje sebophakamisile umsebenzi wami bathengi ngilokhuza nje umsebenzi wami ukuwrite nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina

0: ngathi hey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba. Hey ngiyabona ubaba ubaba lokho khona njalo nje mase kukhona into ezothi ubaba ufika qala. Uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona. Uthi ngathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona. Uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo. Uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde kumina buze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula bula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi baba ngize kuwena ke ngifuna ugumba wena uqobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elandela lelo yilona ke leveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba bezotshela ukuthi into zakho sezi right ke manje mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engagundi nanoma ubani uke emthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa. Hey ngiyaphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngihle ngazi njalo nje ubaba uhlele ezofika kuqala kumina njalo uma kumele nje kuphakama into empilweni ubaba uyafika.
1: Amen.
0: Yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa Nkosi yami ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu bami ngiyabonga kakhulu.
2: Ngibingelela nonke bazalwane.
1: Amen.
2: Ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami. Angazi ngizoqalaphi. Kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko. Kuleyo nsebenzo ngiphuma la ngafika esaluni ngisebenzela kuyona. Ngenza umuntu waphuma nefoni yami ngababuza basesaluni ifoni yami. Bathi abayazi ngathi hayi okay akunalutho ngaphuma ngeza la angisho ngolutho kodwa ngafika lapha yakusisi wami ngathi ngilahlekelwe yifoni wathi hamba uyobika ngafika la ngakhuleka ngathi ngiphuma ngathi yona ifoni yami ngicela ibuyise bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani ngathi mina eyami uzoyibuyisa uzothi nayo ifoni yakho kwaphela ngithi kwaphela kwayekade ithathe Friday mina ngeza la kuyi Saturday ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka ngacela ithunyo zala ekhaya nogcobo likababa wami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise kwaba isonto kwaumsombuluko ngabothu wafika wathi na iphone yakho ngiyaxolisa ngithi mina ihambe kwenze njani wathi hayi ngithathe ngephutha ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha yawuze kanjani esibukweni la ebengibeke khona wazoyithatha wathi ngiyaxolisa ngathi ngiyabonga ogcobeni kamavlavalini kwabekuyaba kwayinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwe abantu baze bangithele emfuleni ngiwelele ngalya uma ngingalya uzoqhamuka ubaba wami angikhombe indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngiphi athi kuphuma la uyozuphumela ekhaya ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya ukulandela lapho kwa uma wami ngaphupha ngathi umamncane unkosikazi kababa omncane kwangathi siyahubana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la engena khona ke kumuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayi ID mina naye sibanga lokho umndeni wathi akayilungise angaboshwa but since ngangena la ekhaya ubese kwazi ukukhuluma nami angifonele wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi Nkosi yami uze ungashoni iID yami ungakayilungisi ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana mina naye siyahubana ngithi mina kodwa Nkosi yami angaze nje ngixabane nalo mama kwenze njani kwangathi khona abantu abangibamba bangifake etaxini ngenkani ngiphume baphinde bangibambe labantu bangifake etaxini ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami kwafika umavula kuvaliwe wafika wangikhipha akangikhiphanga wathi mayefika ema phambi kwaleyo moto

0: baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulikile. Wathi hamba uye ekhaya. Ngathi uma ngingena ekhaya kwangathi ngiye ekhaya ngisekhaya. Umhlabi yalingana. Kwathi uma ngingena egate-ini wajika wabuyela emuva. Ngiyakusasa ekuseni ngalobo busuku ngezwe ingane ithi sisu njani ngithi mina ngiyaphila uthi usutholile yini umbiko obuye ekhaya ngithi mina abakangitsheli lutho wathi useshonile kuma wakho ngathi le nto bengayifisi kulensebenzo yayizolo kanti kule yetshe lezitha ngafika esaluni ngibuye ekhaya ngafika esaluni bathi kwangathi kunamantombazane la wayibiza nge-MK bathatha into zami bathatha i-client lami bafika lelo client balibamba inkunzi la balenzele khona bathi uma bethi i-client lika-Ive lelo bathi kwaleyo Ive ikwerekwere wakwabani isibongo umpontshana onjani lo ikwerekwere ikwerekwere lelo ngathi uma ngifika kwathiwa nangu lo Ive bathi hhayi besingazi ukuthi kushiwo lo kanti ngangithe ubaba waye ngesikhathi lela litshe wathi sokhuluma nalo sisho yonke into ngathi mavula kuvaliwe angikwazi ukuhlupheka abantu bangihluphe ngingowala ukhona empilweni yami ngathi ngiyobika leyo case bavele bahlakazeka bahlukana phakathi ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu uleya izolo insebenzo ngithe ngifika esaluni angiyanga endlini ngifike ngageza la esaluni ngashintsha kwangavuma ukuthi ngihambe kwafika i-client lami okukudala ngangikade ngilazi lasila kwamashu lathi u-Ive uhlalaphi ngithi mina ngihlala entuzuni wathi ungahlala enanda ngithi mina ya ngihlala entuzuma kodwa uthi uyazi kunesite kunendlu esenanda engifisa ukuthi sihambe uyoyibona ngiyakupha phi okunye uyozenzela khona ngizokufika inyembezi ngiyalibonga ugcobo lwala ekhaya nanokuthi since ngafika la ekhaya impilo yami yashintsha ngawo umunye umuntu ngoba ngisho lo baba oseduze kwami wayekade eyithandela nje umuntu nje oyigijimisela abantu besifazane ngilongimtshela kodwa ukuthi uyazi kodwa ukuthi isithunywa sami uyangingcolisela sona ngiyabonga ukuthi ubaba wangisiza manje wawuthola nomsebenzi kubusiswe mina ngihlale ngimkhumbuzi wawuthola umsebenzi ubaba isibusiso esinike mina mina ngazi ukuthi kunento engiyenzayo lapho umsebenzi watholwa uyena ngiyaye ngihlale ngimkhumbuza uthi nomeza athi shwi ngize ngimqambe lama ngithi ubaba uyakubiza njalo uthi ozothi ulufakazi avele afike ashesha aphinde aphume kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owambathisa ubaba uMavula kuvaliwe amandla wathi akasize ngiyabonga kakhulu
1: ngibingelele ubaba nomama ongekho kule ndawo ngibingelele ibandla lonke egameni leNkosi Jesu Kristu siyambonga kuNkulunkulu ukuthi endaweni yaseThekwini wasibusisa ngomaba uMavula kuvaliwe umprofeti zazikhona ezinye iy'ndawo ayengaya kuzona kodwa uNkulunkulu ebhekelele isidingo sethu wasesibusisa ngaye kule ndawo ngiyambonga kuNkulunkulu ngifikile kule ndawo ziningi izinto uNkulunkulu angisiza kuzona kanti nginezimpa ey'ningi engapheli engithi ngiqhamukeleni kukhona kunjalo kodwa uNkulunkulu imkhuleko ubaba nomama abayikhulekayo bengikhulekisa iyasebenza oqala nje kunonkosikazi kamfowethu owashonayo umeshona umfowethu wamshiya ney'ngane ey'ncane umemshiya ney'ngane ey'ncane wazothi kumama wakhe kusho ukuthi umkhwekazi wakhe wazothi mkhwekazi wami njengoba ngigula uma ngihamba emhlabeni ungakhathazeki ukuthi ingane yakho iyohlupheka ney'ngane ngeke ihlupheke ukhona usisi uthokozile uzongibhekela bona zisey'khula iy'ngane ngempela uNkulunkulu wahamba kulowo mzuzu emhlabeni mehambile kulowo mzuzu sawasivuka nomakoti sawasivuka sakhula iy'ngane ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi iy'khulile zaqeda isikole.

uma iqeda isikole endala yafundela inesing uma iqeda inesing yabuye yayiyeka ngoba umfowabo wasenza ugesi yahamba yokwenza ugesi yaphinda nencane yayo yokwenza ugesi uma sezenzile ugesi zahlala ingasebenzi kwaje kwathi intombazane yayo yokwenza in-service kwaToyota uma ihambile yayo yokwenza in-service kwaToyota uNkulunkulu wayithatha yasebenza kwafika isikhathi sokuphela kwe-in-service yabuye yahlala ekhaya umfowabo omncane akasebenzi kulowo mzuzu uyatoha lo omunye wesibili utoha nje ama-piece job nje kanjalo uma uqhubeka kanjalo uNkulunkulu wenza isimangaliso kwakunenkinga eyayikhona phakathi kamama nabo senza inhlambuluko yaleyo nkinga uma kwenziwe leyo nhlambuluka lo mncane umntwana wawuthola umsebenzi uma kundlula lapho kwadingeka ukuthi iy'ngane kwavuka phakathi kuzona ukuthi ubaba nomama washona ubaba umama engangenisiwe la ekhaya kusho ukuthi thina kufanele siyilwe le ndaba yokuthi akangeniswe la ekhaya njengoba ngikhuluma nani ziphekwa lawo malungiselelo end of July fanele ngihambe ngiyisiye ekhaya kuyokwenziwa ukuthi kungenise uma wabo ngoba uma wabo wabuyela ekhaya ekhakubo manje obuhlungu mina ukuthi umama ushonile washona esenqumele lusuku lokuthi end of July fanele kwenziwe lo mshado usehambile kodwa emhlabeni kushona umama uNkulunkulu ngenzela isimanga angenamali kodwa uzaphambuka iy'ngane zanginikeza imali yokuthi ngihambe ngiyekhaya uma sesibuya udadewethu omunye naye waqhamuka wanginika imali yokuthi angibuye ngambonga ugcobo lala ekhaya ukuthi liyasebenza uma aqhubeka iy'ngane zihambile zenza amatsha awu-5 zithe ma zenza lawo matsha awu-5 before kushona ugogo zawenza zathenga ney'lwane zaphumelela ukubaba nxa silapha wayethi uze wena uyizele wena kuphela kodwa uzele wena ney'ngane zakho nemndeni yakho yonke ekuzwana nayo nongezwani layo wena uzobona into ongathi ayenzekile kuwena kanti useyenze emndenini wakho uNkulunkulu wazambonga athi awu uNkulunkulu ngiyabonga imkhuleke sihla siyikhuleka nobaba esikhulekisa kuyona ukuthi naba abantwana bayithola imisebenzi bayavuleka ingqondo zokuthi abenze amatshe benzela ubaba baba manje njengamanje engicela imkhuleke ukuthi uNkulunkulu nobaba basikhulekise uphumelele lo mshado kwamawabo noma wabo kuye balahlekelwa ingqondo kodwa njengamanje oba ngikhuluma silokhu sikhuleka uNkulunkulu useyayibuyisa ingqondo yakhe ngiyabonga ke kundlule lapha nginabazukulu ade befunda umatric abathathu baphase bonke labo matric abazukulu uma bephasile laba babili omunye wathola distinction abawu-4 omunye wathola distinction abawu-5 uNkulunkulu enza umusa ubaba ethi la ekhaya asikhulekele abantwana bezobhala ey'koleni athi khulekelani imndeni yenu ukuze iphumelele naye asikhulekise ngiyambonga ngibonga uGcobo baba lokuthi imkhuleko osenzela yona nokuthi asiyenza iyaphumelela uma kundlula lapho ngike ngagula kakhulu ngafika kubaba ngigula ubaba wanginikeza izinsebenzo zokuthi angiyoyisebenzisa wanginikeza nenhliziyo nganginesibhobo esasingiphethe singijuxa kanti kade ngishaywe yistroke nakhona lapho yangisiza insizi kamahuwa kwistroke yangisiza futhi nakulesi sibhobo ey'mpini enginazo nisho nakomakhelwane ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi noma bevuka udlwemu kodwa manje uma bengibona ababhekani nami bavele babheke eceleni ngithi noma ngiyababingelela noma ngihlangana naye endleleni abaleke kakhulu umuntu sengathi khona ngikuyoshilo angisho ngolutho mina kuphela mina uma ngihlangana nabo ngithi sanibona ngiphinde futhi ngithi ngakhelene nabo ngibabingelele babhekele ngithi mina hhayi akunankinga kodwa mina ngizobabingelela abanye uNkulunkulu sebabizile emhlabeni ngakho-ke azingithi uGcobo lwala ekhaya liyasebenza bantakwethu ukuthi simethembe uNkulunkulu sibathembe obaba ukuthi uNkulunkulu babizile ukuthi bazokhulekela iy'nkinga zethu bakhulekele imithwalo yethu bekunoma besisiza ngey'nsebenzo kodwa umkhuleko uhamba phambili uyasenzela okuhle baba siyabonga umkhuleko uNkulunkulu isibusisa kuphezona siyabonga ukuthi nathi siyasibusisa siyehlela kuthina siyawenza umsebenzi sithi noma zivuka izimpi ngapha nangapha kodwa siyanqoba unqoba kwethu.

yei sibambile lanindlovu siyawasa. Hayi. Wena uthi ingakanani? Kodwa hayi ke silalele wena my darling. Angithi uyazi ukuthi wena ngunatoliva. Uyindoniya. Wena. Thank you.

0: in 2026. Your radio station, Inanda 88.4 FM. Today's best radio. Hashtag find your power.
1: Sisindoni ngibekile indlebe ngilalele ngithule ngithethe ushishini ngilalele ngiyongisho nje ukuthi hayi usesindoni walishaya iqiniso njengoba linjalo sengize ngezwa nozawadi kade ngiyibuza ukuthi kwasho naphi lo sisodlala umakhweyana sengikhohlwe igama lakho uzawadi ngimzwile ngiyakuzwa sisi njengoba uyibeka nje indaba usho ukuthi cha omunye umuntu ufika kuthuka nozoyitshela ukuthi ingane le buka amakhathuni umuntu eyithulele indlela yokuxhumana ney'ngane le ukuze wazi ukuthi iy'ngane

kuphathwa kanjani. Ya, ngibona ukuthi khona uzobabuka bese uyakwazi ukubachazela ukuthi cha la kusuke kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi bakhule beyinolwazi. Ngeke wathi ngisho ukuthi mina ngiyakwazi ukulingisa engikhule ngakho ukulingisa. Wena uzoyishoka. Bheka simba yonke into efinyelela kuyo khanya ingumbuso wethu. Isikhathi senkosi umbuso siyafika siphinde sehle sinjengelanga. Nami ngiyongishonela ngelinye ilanga ngilapha. Mase kubusa wena njengenkosi entsha. Wena kwasosu yishona ukuthi ubani lowo okhuluma kanje. Mase kuthathimo awuthi uzobona. Sengazi ukuthi nje alikakahle. Yey, nipubesi. Unyalaza, baleka phumu. Kiko, kipubesi lincane. Akulibheke nje libukeka lilihle. Kanti futhi lilodwa. Singaligcina manje. Phumba usangena amabhubesi izinkomo ezinjengathi. Iselincane, izokhula impela. Ngoku, yazi. Ukuba nebhubesi sawubuhlakani mhlawumbe nathi kuyozivikela njengelinye lami ngako singaligcina manje wena kuzokusuyishoke ubani owenza njalo uma uchazela iy'ngane asibakhuliseni ngothando ukuze benze le ndlela ekufuna ukuthi benze ngayo esingalo sibathethisa ekugcineni kodwa siyahluleka ukuxhumana nabo tyankulu.

0: Sinawa ntwenyana. Uma sidlala.
1: Hayi bo. Kwenze njani nomakhelwane? Awusayibuki kanje ingane.
2: Kanti uyangibona yini
1: wesisitembu?
2: Angithi phela ngilalele njengoba lezi ingane zingikhumbuza kudala ngale nkondlo ezishoyo.
1: Nami ngiyabezwa dad.
2: Hayi ba.
1: Hey ngoba izinto ziyashintsha.
2: Hayi ziyashintsha sisiwami. Hey ngoba sezadlula nalezi ayikhathi zinaka. Lapha manje angesiyona inkinga njengoba sekwenzeka esikhathini sanamanje.
1: Hey. Phela ngikhumbula kahle nami ukuthi sasikwazi ngisho ukumemeza imvula.
2: Hayibo.
1: Futhi ngempela uvela ubone sekuguquka nesibhakabhaka.
2: Hayibo.
1: Hayibo.
2: Wesisthembi ubone namaconsi eqala eshaphe ezigwendle.
1: Yep.
2: Hayi kwakumnandi makhelwane ngalezo ikhathi.
1: We, ayisekho yonke leyo nto manje.
2: Yeah.
1: Kodwa bandla uyazi engikuthandayo ngomasipala wethu. Ukuthi uyazama
2: bandla. Hayi, hayi,
1: hayi. Yasho nje ukuthi uyazama.
2: Awu.
1: Yabona ke. Bekungcono sikhulumela ngeingane ibiza imvula
2: impela
1: yize noma phela kungasenzeki njengoba kwakwenzeka bekungcono kodwa
2: awungitshele wesithembi uyayazi kodwa lento ethi climate change
1: ini
2: iclimate change
1: ay angiyazi yini yona leyo izongisiza ngani futhi
2: lalela ke ngikutshele iclimate change ngesiZulu isho ukuguquka kwesimo sezulu njengoba ubona manje ukuthi umuntu akasakwazi ukuthi ihlobo lingena nini futhi liphuma nini
1: masashongo
2: hey
1: Sego igama nje ukuthi khona ngisho into yasahlobo.
2: Hayibo,
1: umuntu usebona nje uyavuka ekseni, awazi ukuthi likuphatheleni, liyashisa manje, liyabanda manje.
2: Ayike, izimo ezinjalo ke ibangela ukuthi kuphazamiseke ngisho nezimvula. Ukushisa lokho kubangelwa intuthu ephuma kuma factory asebenzisa umlilo. Kuningi nje sesokuyimbangela ukuthi kushintshe nesimo sezulu.
1: Hayi ngiyakuzwa lokho. Kepha okusalayo nje bandla ukuthi amanzi siyawadinga
2: ayike lokho ke
1: aphikiwe
2: sisiwami akuphikiwe ayadingakala futhi ngaso sonke isikhathi
1: hayibo hayibo hayibo
2: uyazi futhi okuhle ukuthi umasipala wethu kuyasukumela kakhulu udaba lokungakwazi ukuthi amanzi afinyelele kuwona wonke umuntu ngaso sonke isikhathi
1: uyazi uyamhlekisa kodwa
2: hawu sisini
1: manje wena ubuyitshela jwazi kakhulu
2: ngani manje
1: kwangane yakho sibusiso sengibone kahle ukuthi ufuze wena
2: hawu
1: wena neinqotho
2: hawu kodwa simakade
1: usufakile nawe kule nto kuvikela umasipala
2: kodwa sisithemba iqiniso nje
1: vele phela iqiniso kodwa khona la kumele nawe uyibone ukuthi yabonake lento engivikelayo ayikho
2: oyibo sisithembi sengitheni manje iyiphi lento
1: njengokuthi uthi nje umasipala uyalusukumela udaba lomanzi uyakwazi futhi ukuthi afinyele Why wena ungasho ukuthi ena awekha amanzi? Yini ungasho kanjalo?
2: Cha, sisithembi. Akusikho ukuthi amanzi suke.
1: Uyayibona impela ngempela. Uyazibona kutunjani?
2: Oy bo sisithembi.
1: Yeah.
2: Wazi kahle nje ukuthi sinenkinga ngabantu abantshontsha izinqala zizinda zamanzi. Uma amanzi engekho, esikhathini esiningi kusho ukuthi kulungiswa amapayipi noma imishini la kuthola ukuthi icekelwe phansi abantu abangamasele. Uyazi ukuthi sihleli sikhala ngamapayipi anqanyulwayo zolona namhlanje.
1: Ngamanye amazwi akuseyona manje indaba yeclimate change.
2: Hayi, ke sisithembu sizohlala lapho ke kule kade ngisho. Hayi bandla, hayi bandla.
1: Kanti uthe yini ukushintsha-shintsha kwesimo sezulu ngempela?
2: Cha bo, angihleki njalo futhi nje ubona ngihleka.
1: Ubungihleka nje.
2: Cha bo, kuthiwa iclimate change.
1: Yeah.
2: Phela lokho kungenye izimbangela zokuthi sizithole sesinesimo sezulu esinje. Kepha nalapho masipala uyaqinisekisa ukuthi unamanzi enele ngokuthi awagcine kuma reservoirs akhe.
1: Pho yini ebangela ukuthi kwesinye isikhathi amanzi avela ngabi khona kwakona noma vela aphume kancane?
2: Angithi phela abantshontsha nje izinqala zinda sikahulumeni. Phela amanzi awavele nje azihambele azoyofika kwakhe endlini. Noma empompini. Kunemishini ekwazi ukuthi iwapushe, iwanika amandla sisithembi ukuthi afinyelele kwakho. Manje futhi keke uma sebentshontsha lezo zinto behlephula leyo mshini kuba inkinga nje sisi amanzi awobesakwazi ukufinyelela lapho edinga ukuthi afike inyelele khona
1: hayi uyazazi indaba
2: hayi ke inkinga ke manje lesisithembi bakithi lalela sisithembi kubalekile ukuthi njengomphakathi silwe nokuthi kube nabantu abantshontsha bacekele phansi izinqala zinda sikahulumeni ngoba phela ilokho kusiphuca ilungile lothu sokuthi sibe namanzi
1: hey ya ngiyakuzwa ngiyakuzwa
2: ngongcono ke ngoba usuyesu sisi
1: Bengisacela ukubuza.
2: Buza sisithembi.
1: Angazi noma ngisho yini.
2: Yini manje sekwenze njani?
1: Uyazi kunento engayiqondi kahle lapha ekhaya.
2: Ekhaya kwakho?
1: Eh.
2: Yini manje?
1: Uyabona lo muntu engihlala naye?
2: Yeah.
1: Unokukhuluma nabantu thizeni ngefoni.
2: Yeah.
1: Manje ngisuke ngingazi kahle ukuthi usuke ithathe iphi kwale mishini afika nayo kwesinye isikhathi.
2: Ima sisithembi. Imshini yani manje?
1: Imshini.
2: Yeah.
1: Angazi.

0: kancane nansi inkomishi baba.
1: Inkomishi yani manje.
0: Asivala amazi baba la empompini. Usebenzisa inkomishi njengoba ucupha.
1: Uyabona sizoxabana. Sizoxabana. Hey, sizoxabana.
0: Umosha amazi timer.
1: Angizutshelwa wena ukuthi mina kumele ngiwasebenzise kanjani amanzi akho khelwa yimina amanzi akwami.
0: Ah baba kodwa cabanga nje ukuthi ke angana namanzi asemoshekile engena esitam kokwenje njengoba ucupha nje.
1: Senifunda nangokongiwa kwamanzi manje.
0: Phela baba bayafika laba kamasipala bezosifundisa ngokongiwa kwawo amanzi.
1: Wengqesta. Manje bathitshelani nathi njengoyihlo ngokongiwa kwamanzi. Manje mfana wami ubona ukuthi ngokuxupha nje kwami sekungabangela ukuthi amanzi angabi khona. Uyayibona kodwa ukuthi uyagagamela.
0: Ah kuningi nje time abasifundisa kona. Uyabona nje baba, mhlawumbe njengoba ucupha nje sekumosheka izigubhu ezimbili noma ezingaphezulu.
1: Hayi hayi hayi hayi kahle siboniso kahle. Kahle kahle kahle. Ngeke ngimoshe amanzi angako ngokuxupha nje kuphela.
0: Hayi baba ngithi ufike uwavula amanzi, uqala ucuphe. Lapho wona amanzi asaphuma nje ayageleza. Awenzi umsebenzi okumele ngabe ayawenza. Ukuba usebenzisa inkomishi nje kuphela baba. Buzo seva manje amaningi ngamanye amazwi izinto ezincane nje singanekile ezimosha amanzi.
1: Hayi ngiyakuzwa mfana wami. Hayi kusho ukuthi kusukela namhlanje nake sengizosebenzisa inkomishi. Wasiza ke wafika wena sisinzimande.
2: Haw.
1: Ongilamlele la.
2: Yini
1: manje? Nangu ndodana phethe angidla ngifela.
2: Ayibo, kwenze njani? Yazi nginizwa ngiqhamuka lezantsi nibanga umsindo. Nibangani ngempela? Siboniswa. Umenzani ubaba wakho?
0: Awulotho ma olidi.
2: Hawu.
1: Ngeke ukukhole ukuthi sibanga nje into encane.
2: Ini?
1: Ufike ngivulela amanzi ngixupha, uyangithethisa. Ungilethele inkomishi uthi angisebenzise yona uma ngixupha.
2: Hawu.
1: Ungavele ngivulela amanzi nje undendende.
2: Ayibo. Indaba ezimnandi nje lozo sipho.
1: Ah bengazi ukuthi uzomvuna. Bengazi.
2: Eh. Iqinisile ingani?
1: Iqinisile uma ivele ingena neyicapha nje neyinkomishi izongitshela ukuthi ngimosha amanzi.
2: Ngimdala ngingayo. Ayibo, ayibo, ayibo sipho. Ngeke. Ngicela ukukuchazela la.
1: Yeah.
2: Uyazi ukuthi amanzi sonke fanele siwonge.
1: Yeah.
2: Umdala noma umncane.
1: Yeah.
2: Uma engasekho lamanzi sikhala sonke. Sonke siyawadinga lamanzi. Ukuthi umdala nanokuthi umncane uyinkatha uyiANC umkhonto wesi konke konke kuningi ngabala kushona ilanga. Uyiphara noma umfundisi. Amanzi siyawadinga. Endikumsebenzi wethu sonke siqiniseke ukuthi awamosheke. Siyayivikela izingqalazinda zikahulumeni kule igila mkhuba ecekela phansi ingqalazinda. Lalela ke baba. Nginendaba enkulu engifuna ukuxoxela yona. Hey, abantu ungababa ukubathembe. Ubabona phambili embhikishweni befune imfuno kanti ngale bangabanye abantu ngitshela abacekela yona lengqalazinda esikhuluma ngayo yona lentuthuko yona nale service delivery abakhala ngayo
1: uyazi uyangithusa ke manje ifikile
2: kanjani
1: imayelana nani lento
2: oyibo imayelana nokulinyazwa nokuntshontshwa kwengqalazinda zamanzi

0: Oh, kwezi njani baby? Wahlala wathula nje. Yini busungkhumbula?
1: Hayi, ngithulele nje. Oh.
0: Oh, hayi, ngiyabona. Hey, katele. Mhm. Hey, anyway, akubambelana ke sithando sami.
1: Hawu,
0: uzobona ukuthi na uthengani. Uyazi ukuthi phela mina angikwazi ukuyothenga icrosser.
1: Hayi.
0: Izinto zenuke lezo.
1: Hawu, Nkosi yami. Ngiyabonga. Hawu. Kodwa imali engaka? Hayi bo.
0: Kanti ngisuke ngiyosebenza ini uma ngabe ngingasebenzela imali sithando sami.
1: Hayi, mina ngikakhulu ngeke.
0: Kumele ngabe uyajabula wena. Awujabuli.
1: Hayi, angazi ngoba ngingazi ngempela.
0: Yinto enjani ke leyo? Kungathi indoda ikunika imali.
1: Ngokuthi angiyazi le mali iphuma phi.
0: Iphuma phi?
1: Angiyazi iphuma.
0: Uyazizwa ukuthi uthini?
1: Ngiyazizwa.
0: Usho ukuthini uma ngabe uthi awuyazi ukuthi iphuma phi le mali? Ngamanye amazwi, ubona ukuthi mina ngisigebengu, ngibamba abantu inkunzi.
1: Angishongo.
0: Noma ngenzani ke enye?
1: Ngiyazi ukuthi uhamba usiza abantu ngokukokotela amanzi. Ngiyakwazi lokho.
0: Kahle mbu. Uyaqala nokwazi ukuthi mina ngisiza umphakathi kuyona yonke indawo le. La nje entuzuma nako mashu bayazi ukuthi indoro ukhona.
1: Lalelake.
0: Uyasiza.
1: Ngicela uhlukaneke manje nalento oyenzayo. Sezwani?
0: Oh.
1: Ngicela uyeke.
0: Ngabe ngisawusiza manje umphakathi.
1: Yeke.
0: Sizophila ngani ke?
1: Ngamanye amazwi. Noma ngingaya kamasipala ngiyobatshela ukuthi iboyfriend yami umthethwayo.

0: angiboni usungubani kusobakhe angibunaka angibunakali kusungubani ngase sisi yathi lapho sengiyamfuna baphila abantu ngicela umane usalugela lo wakho ugile nje just nje ilitha kwagila kule 5 litre kwagila ngelitha ngajabula funa lapho epushe ndefika kele nto angase kuma-products ye-mobile usister phisitela kolapha lo ngathi ngiuyelele ngimphuphile lo ngiyebhuti ngifeke umnika eliphepha ngithi ngicela ama-products nanga anginike onke aphelele kushode baphila abantu wathi yena ngiye kusisi lokalaceleni ngathi hawu game njengoba ngakakuningi ngiyahamba kenyalo imali yami ngiyayisave ngathi nje ngisahamba ngemva kokuthi ushiyela lobaphila abantu ufelele imali wena ngajika ngathi yena sisi ngicela umphe baphila abantu wathi yena sisi baphila abantu kude kunanangimunye loyi-one litre naye wemuntu u-odile bathi lokhona basika nangilongange 5 litre bathi desanetheleta igujile bafika leli phupha ukuthi hawu ngavele ngiyiphupha ephusheni seyibize njalo yento kakanjena ngabe kuphila kwami noma yini ngavele ngathi athi ngathula kakhulu emntonye ngangakhulu ngangatsheli umuntu ukuthi ngiphupheni ngathenga ngathenga nelibhengele khona lapho ngabona sisi angithatha ngithandazele ngathi kunabuyatosisi ukuthi mne ngimphuphile ngathula ngathi ngangamtsheli lutho kusikwentekeni ngachubeka ngahamba osisi lengamphupha-ke ubhishobhu wasemnambisi ahamba ngijake emsebentini wathi uyakwadini ukuthi usebenza njani ngathi cha-ke angadi bengitshele nje sindafike ngikungutele ngikungulutele ngikungulutele basho athi unatha kancane bese unatha kakhulu emanje ekuseni emini nisambambi ngenta kanjalo angisathanga leli bhodlela lonke nje nganikungulutela ngalicetha ngelivikelini ngoba ngayivane nkosi ukuthi abanye abantu baye bathathele ngoba inathe sonke sibayiceze ngelivikelini kanileni bakufuneka uyinathe kanjalo funa uyinathe kahle ngesigaba ngesigaba ngesigaba nesakusala nje imbodo engaka ngayinatha ngathi ngangisukuma phasi ngathi ngisele ama-feminis yathunda ngangisukuma akusukumeke ngishaya siyede ngaba sele siyede singisukela ngani ngithi ngangisukuma ngithi ngicimede nasingishaya le siyede ngibona le ngqondo yami ngathi iphumile ihamba kulawo mhlaba nakukhona lomhlaba okhanze kubusha umoyela ungathi kuyisekle kanje le ngqondo yami yayikhona la ikhathi ngiyibona ngithi ngangisukuma ngibona ngathi le ngqondo ayisekho ilapho ekhathi kuto mhlaba lwento kanje ahamba kancane sangisukuma ngatinqine ngafike ngamthatha lobaphila abantu okathi useni ngangiwuthatha ngawunatha ngawunatha kwasa ngilalalale kancane ngalala ngabuya sengiphilile sengingalalutho sengingalanhlongu ngoba kulawo malanga le ngqondo bese ihamba ngiyambonga nje baphila abantu ukuthi uyisitile impilo yami ngabe ngiyahlanya ngaze ngasho kathi sho ukuthi mine sekufana ukuthi ngoba ngimi bengihlakaniphile lekhaya efuna nami ngibe sidalwa njengabhuti wami lendlela kangiyo yona le bamsanganisa ingqondo ngoba le ngqondo yaseyihambile bathi ngathi nangiwunatha le nto ngazi ukuthi iyakhipha le mimoya bekuyindlela iphuma le mimoya nalasinyeni kwaphela bekunekuluma kulumele ngekhathi ungathi ukuthi ndawuluma ngithinto engekhathi kunganamhlanje ngiphilile ngibonga kakhulu uNkulunkulu wenani
1: lezi zimangaliso zezwelenanaumanaumdlaweniwena
2: wavuke
1: fezuangoba
3: namhlanje mina ngithawula
1: abantuaula
3: abantu abesuke ukufa
4: ngikhonza postoli, sema ngikhonza postoli ngikhuleka, ngingakayazi inkosi.

manje yathi yena uyazi unala sasikhonza naye uyangicakamisenze imanga kanje. Bengisikale esangweni baqhubeka ngibaya kuleyo nkonzo baba bekhonza kuyangifikekele ikhaya ngaleso sikhathi.

Yo, ngithake kho kumuntu ongamenyiwe kule Night of Plenty. Ngicela ukuthi nawe umeme umakhelwane wakho nomakhelwane wakho ameme umakhelwane nomakhelwane kanjalo kanjalo. Okumnandi kakhulu ke futhi ukuthi ingane ivalile esikoleni, siyeza nengane abantwana bethu sizokhonza uNkulunkulu wasenaleni. Uyabona nje imnandi into ke uma ngabe ke isinga njena enaleni bakithi. Isikhathi ke ukuthi 24 minutes hour of 9. Into engifuna ukuyenza njengamanje ukukhumbuzisa nje ukuthi ke kusasa njengoba kulesine ikhona i-face to face prophetic consultation nenkosi yethu Somnala. Uma kuwukuthi ubungakabhalisi ngiyacela ukuthi uvele wenze kanjalo lapha enambeni yase-ofisi 0791755628 noma ke ungene lapha www.somnalanetwork.com. uyakwazi ukuthi nakhona ke ubhukhe khona kwiwebsayithi yethu. Kanti ngikhumbuzisa ukuthi nakwi-Night of Plenty izobe ikhona i-face to face prophetic consultation. Opholisa-ke iy'nhlungu nawe uzobe ukhona, sase ukhona nopholisa nange-Night of Plenty futhi uzobe ukhona ukupholisa iy'nhlungu. Kanti-ke iy'ndaba ezimnandi ukuthi-ke kukhona ispeciali esikhona laphayana-ke kwi-Night of Plenty kwi-King's Throne. Ngicela ukuthi uvele uxhumane-ke nehhovisi uma ukuthi-ke wena ubungaziwanga kahle njengoba kade sikhuluma nalo-ke i-ofisi lenkosi lana emsakazweni. Ngicela ukuthi nje uvele ufonele inamba yase-ofisi ubuze ngalesi special lesi engilokhu.

kulo msebenzi ozoba umkhulu kangaka. Ngiyakumema, ngiphathela indwa ngemhlophe, phathe indwa ngemhlophe ozayibeka lapha emahlombe. Nami ngizobe ngiphethe yami ngizobeka lapha emahlombe. Ngifuna ukubusisa abantu bakaJehova. Imfihlo yemali kade ngayithola. Kade ngayithola imfihlo yemali. Imali iphethwe yidlozi. Imali iphethwe umavula kuvaliwe. Uma isidalo sakho kukuthi siboshiwe maqondana nemali, angathi mina ngizoyivula phela. Ngiyakumema mlayeli wami. Ngicela abantu abaserious ngesonto. Ngicela abantu abanengqondo ehluzekile ngoba angifuni ukuvula 100,000 ngokuvulela umuntu ozovela akhetha imali etravela ayophuza. Ngicela ukuvulela umuntu ozokwakhela abantwana noma u-four room. Usengabona ukuthi wenzani ngale nenye. Yeah. Le nto ngiyiphethe, le nto kumina. Le nto kumina. Kunomama waseGoli. Akangivali umlomo befoni lapha e-call center yami. Wabanjwa umama udokotela uNgema. Wasethola ke umsebenzi yala ekhaya. Imali ebisinesikhathi eside ivalekile emyeni wakhe. Ngayiqaqa. Lalela mlayeli wami. Le nhlupheko obhele nayo mina ngeke ngehlule. Mina nginandaba ukuthi zingaki iy'nyanga osuyihambile, anginandaba ukuthi bangaki abathandazi osubahambile, anginandaba ukuthi uthi wena ukhonza kuliphi isonto lo mfundisi othandaza kangakanani. Uyothandaza gcina lapho mina ngithi mina ngifuna ukuvula imali. Ngifuna ukuvula imali. Cela abantu bakaJehova ngesonto. Wena odlala ilotho ngicela waphathe nomaphepha akhe lotho. Wena odlala iSuperBet ngizoninikeza isikhathi sokuthi ningitshene ukuthi nifuna ngenze ngayiphi indlela. Kodwa ngithi mina bophuma abantu ngesonto bejabulile begijima beya kuma-ATM beyokhipha. Ngoba ngizoyivula imina imali. Sengibavulela abantu abaningi. Abantu abaningi banamabhizinisi ngami. Abantu abaningi bathenga imoto ngami. Ngavulela omunye umama walapha endaweni yaseStenga. Ngamvulela imali engango-300,000. Lo mama akhe wavele wangijabulisa ngoba wangipho 30,000. Ma ngikuvulela mina angisuke ngafuna imali yakho mina. Angithi ngisuke nginibusisa ngoba nize kimi nikhala. Amandla akhe manginawo ufanele ngiwasebenzise ukuze ningakhali nibe right empilweni. Yangeze mna ngikufonela ngithi mna ayibo phela awenze okuncane. Yabona lokho. Ngiyakungezwa. Ngenza lokho. Mina into engisho kuwena ngithi mina woza. Sengivulela imali. Imina ozayivula ayidingi abantu. Idinga mina le. Ngizokuvulela mina. Ngizoyisula inhlupheko embathe impilo yakho. Ngiyasonto. Ngiyakumema emansele number 110 kumngenye road. Umnikele ngicela uzokhangisa ngawo kulo msebenzi. Uzokhanyisa ngomnikelo ngoba kunekhombo engifuna ukukunika yona. Kunekhombo yayo imali engifuna ukunikeza yona. Uzokhanyisa ngomnikelo ongango 250 umnikelo uzokhanyisa ngawo. Kunale khombo lengifuna ukukunika yona. Ikhombo yemali, into yemali lengizokunikeza yona. Akuyona into yokulungisa iy'nkinga zokuxabana ekhaya, cha. Akuyona into yokubuyisa indoda ehambile, cha. Into yokubuyisa imali ehambile.

0: sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ngikhulekela wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinyilanga la ubaba ngikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginamashanyela zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi mahosi zobona nazi le intuthwane intuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la ma ngifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze sibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi inja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela awuzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami yophuka nje egcekeni uphethwe amathansela usenensuku bekade off kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi ke mina kangikufaka amafutha kamafula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye ekhaya uzongifaka mase ngilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhamisa sithi ngimfake lamafutha lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngaba four ngayombheka ngathi khamisa ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngani ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe emsebenzini ngaba ukuthi ayizuyale ngani mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile abantu ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi wenzakaleni uthi mama kunento nje phele yayibiseduze ngathi ma ngithi kwavela kwathi khaxa udothi onegasi untombazane alona engihamba naye la ekhaya kule night pray edlule nothi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela abona ishiso nakuyena uthe yaphe vuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga isaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini hayi ngathi phuza amanzi yikiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kuvalwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu.
2: Amen.
1: Ngiyalibonga leli thuba onitholile namhlanje. Ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami yasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane, ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho. Bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eRedwin, ngizwanga ngomuntu ngamuzwa eRedwin nje kule lokuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami ekukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi.

0: ngeke ngizoyini ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi mangilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento mangabe ngifika mhlambe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngaquma ngonomazimanga kwangathi kuyehla ke lento yathi ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela ngibenginake ngibengivele inkorobhe ngawo ngiqale inkorobhe ngawo ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi ma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze le nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe ma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleze awasha iy'mpahla ey'clean kodwa nganganaka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la eDurban not eRed Hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza nomkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngokungathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithombeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
1: amen ngicela ukubengelela umayilazi ngokhethekile ngibengelela ubaba wethu nomama wethu mayilazi mina ngizala ufakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya kangena ngeza nami ngazithathola ngenzenasithola ngazisebenzisa ngalesi khathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa ngibona ukuthi kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza ngangizele kuyona awulo nyaka nje ngaqale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuku engasebenzi ngalo mhlobo loko kuyoba mhlabelela msomsebenzini ngesonto lengibuye la ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo nasemsebenzini ekho mnandi besekucabanga nokuwushini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuni lezi thina esebenza ngazo ngiyabonga amandla nogcoro yababa umamla ukubalela
2: amen mahelini kuthi ngamahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sindela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowo ongiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphela ngomkhuhlane emandlebeni sathi khona iyihlonono nje.

0: Minsim. Mathi ngiyazibhekana ayibona sedoleni kwavela lokho kwaphela nyalo bobuhlungu. Ubuhlungu obusedoleni ongathi mhlambe ingathi idoli seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe. Amen. Ngibonga imbingelelo ihlala esikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngogogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahlehle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya, ngiye ngibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile, ngabiza umuntu, kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasePapaleon ema-ofisini. Angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakutholi. Hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yaseKasasol ngasePapaleon. Hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke. Sibonane-ke naye ngimeke. Athi ngikuphathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyithola ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya. Ngithi sukumani phansi izinto zenu zizolunga laphana. Ungena kwamina lana. Ngangisonta ekhibini for 40 years. Ngashiya. Ngathi hayi nangu baba ozongiphilisa manje. Engiyakuyena. Uyena ozokwenza izinto zami icace manje. Echibini cha. Hayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje. Ngayazi engenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto. Wena uzosuka uba yivila. Lo ngazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo. Nami ngicela ukuhlala kule ndawo. Ekuthi senzonke.
1: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongiphi umsebenzi. Amen. Bangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-apply for 3 years ngingawutholi umsebenzi. Ngafengagabi ngithole umsebenzi la ekhaya. Ngithembe ngithole umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga yodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-apply khona. Bathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu. Ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona. Ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
2: Mana mntanami mani. Uthi wawusuna 3 years u-aplaya.
1: Yebo, ngangu-aplayele 3 years.
2: Kodwa ungawutholi.
1: Yebo.
2: Ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
1: Yebo.
2: Kwase ngena i-call.
1: Yebo.
2: Yokuthi umsebenzi ka-3 years ubu-aplayele usuwutholile.
1: Yebo.
2: Shani zami.
3: Sanibonani. Ninjani? Ngisacela ukubonga ukudada la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizi lokungahamba la ekhaya into sami siright kampela.
4: Amen.
3: Siright. Even nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanize kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le ezayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami esiphelele. Yabo, amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu. Bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi, amathuluzi yami wawathathile. Njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala ummese wokho. Bathi hayi ummese asiwuthathanga, ummese asiwuthathanga. Singawuyisaphi ummese wakho, sinayo immese yethu. Awukho ummese wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini. Khona omunye angeke ngimbize ngegama. Nasi sebenza na inge.

0: Asta. Ah, ekuseni ngakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey madala kunjani ngithi akurada athi ngiyawubona uye enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngabe ngubonile isho uyazi ngiyabonga ngathi enhlisweni nami ngathi ya hey ubacabangani ngithi okay hayi kade ngifele bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ongapha ngoba kade kuwubheka lana awukho awukho kade kuwubheka awukho wathi awukhona ngizobuya nawo kusasa ndiwulethelona ngathi awulungile ke madala ukuye nawo ngizobonga kuloku tata ukuthi asiyasebenza enye into ngazalayo enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sokuthi uzoqhumisa imali ebusuku la ngilingise enkomponi yaka-255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangayo emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni athi ekuseni ngayisebenzisi insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa namagama lawa manje afika isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni i-right ngahamba nayo isendlini kumanje khona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna owakhumula
1: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo heyi heyi heyi heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo manzokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina iphupheni mangibele uyena ofikayo kuqala bese leyonto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga iy'nsebenzo lakha ngathenga umashanela ngathenga unto ozimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hhayi kuthenge loyingikhuleka njalo loyingikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngingakhuleka ngiyacela hhayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze ngidlalele kuyona ma senithinta yona senithinta mina uqobo hawu kuthenga kusasa ngathola ikholi kuthi sengiyondlela emsebenzini hayi ngabothi lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje noma-ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika la ekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza kumane ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hhayi ngaqhubeka-ke uma ngifikile la ekhaya-ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami-ke nazo ziyageza zenza konke khona lena-ke omfana-ke yona-ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambe ifes ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala-ke manje ukutrayinela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidini laphaya yatrayina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona ma ivuka iyagqume ivuka ekuseni ngo-4 igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba amavula akuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi uloko etrayini uqale ngomatshi hawu ngithe ngeza nje kule ngale ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolosini ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba laphanje sebophakamisile umsebenzi wami bathe ngilokhuza nje umsebenzi wami uku-right nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi ey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphuphi ubaba eyi ngiyabona ubaba ibubaba ulokho ekhona njalo nje masekhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphuphi ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona Uthanda ukuba buya ngena

0: ayongitrainela kuyona uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi baba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina buza ukuthi uthabingelele uthi ngivuma athi ula bula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena ke ngifuna ugumba wena uqobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elilandela lelo yilona ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba ubezotshela ukuthi into zakho sezi-right ke manje mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engaguni nanoma ubani uke emthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa ngiyaliphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngite ngazi njalo nje ubaba uhleli ezofika kuqala kumina njalo uma kumele nje kuphakame into empilweni ubaba uyafika yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa nkosi yami ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyanibingelela nonke bazalwane.
2: Amen.
1: Ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami. Angazi ngizoqala phi. Kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko. Kuleyo nsebenzo ngiphuma la ngafika esaluni ngisebenzela kuyona. Ngenza umuntu waphuma nefoni yami ngababuza basesaluni ifoni yami. Bathi bayazi ngathi hayi okay akunalutho ngaphuma ngeza la angisho ngolutho kodwa ngafika lapha yakusisi wami ngathi ngilahlekelwe yifoni wathi hamba yobika ngafika la ngakhuleka ngathi ngiphuma ngathi yona ifoni yami ngicela ibuyise bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba kade uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani ngathi mina eyami uzoyibuyisa uzothi nayo ifoni yami kwaphela ngithi kwaphela wayekade ayithathe Friday mina ngeza la kuyi-Saturday ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka ngacela iy'thunywa zala ekhaya nogcobo likababa wami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise kwaba yisonto kwawumsombuluko ngabothu wafika wathi nayifoni yakho ngiyaxolisa ngithi mina ihambe kwenze njani wathi hayi ngiyithathe ngephutha ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha ya uze kanjani esibukweni la ebengiyibeke khona wazoyithatha wathi ngiyaxolisa ngathi ngiyabonga ogcobeni kamavula kuvalile kwabekuyaba kwayinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwa abantu baze bangithele emfuleni ngiwelele ngalya uma ngingalya uzoqhamuka ubaba wami angikhombe indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngingephi athi kuphuma la uyoze uphumele ekhaya ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya kokulandela lapho kwauma wami ngaphuphe ngathi umamncane unkosikazi kababa omncane kwangathi siyahubhana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la engena khona kekho umuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayi ID mina naye sibanga lokho umndeni wathi akayilungise angaboshwa but since ngangena la ekhaya ubesekwazi ukukhuluma nami angifonele wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi inkosi yami uze ungashoni iID yami ungakayilungisi ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana mina naye siyahubhana ngithi mina kodwa inkosi yami angikaze nje ngixabane nalo mama kwenze njani kwangathi khona abantu abangibamba bangifaka etaxini ngenkani ngiphume baphinde bangibambe la bantu bangifake etaxini ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami wafika umavula kuvaliwe wafika akangikhiphanga wathi uma efika emaphambi kwaleyo moto baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulekile wathi hamba uye ekhaya ngathi uma ngingena ekhaya kwangathi ngiye ekhaya ngisekhaya kamhlabi yalingana kwathi uma ngingena egeyithini wajika wabuyela emuva

0: ngakusasa ekuseni ngalobo busuku ngezwe ingane ithi sisu njani ngithi mina ngiyaphila uthi usutholile yini umbiko obuye ekhaya ngithi mina abakangitsheli lutho wathi useshonile kuma wakho ngathi lento ebengayifisi kulenze benzo yayizolo kanti kuleye tshelezitha ngafika esaluni ngibuye ekhaya ngafika esaluni bathi kwangathi kunamantombazane la wayebiza nge-MK bathatha into zami bathatha iclient lami bafika lelo client balibamba inkunzi la balenzele khona bathi uma bethi iclient lika-Ive lelo bathi kwaleyo Ive ikwerekwere wakwabani sibonga umpontshano onjani lo ikwerekwere ikwerekwere lelo ngathi uma ngifika kwathiwa nangu lo Ive bathi hhayi besingazi ukuthi kushiwo lo kanti ngangithe ubaba waye ngesikhathi lela litshe wathi asokhuluma nalo sisho yonke into ngathi mavula kuvaliwe angikwazi ukuhlupheka abantu bangihluphe ngingowala ukhona empilweni yami ngathi ngiyobika leyo case bavele bahlakazeka bahlukana phakathi ukusho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu kuleya izolo insebenzo ngithe ngifika esaluni angiyanga endlini ngifike ngageza la esaluni ngashintsha kwangavuma ukuthi ngihambe kwafika iclient lami okukudala ngangikade ngilazi lasila kwamashu lathi Ive uhlala laphi ngithi mina ngihlala eNtuzuma wathi ungahlala eNanda ngithi mina ya ngihlala eNtuzuma kodwa uthi uyazi kunesite kunendlu esenanda engifisa ukuthi sihambe uyoyibona ngiyakupha phi okunye uyozenzela ngizokufika inyembezi ngiyalibonga ugcobo lwala ekhaya nanokuthi since ngafika la ekhaya impilo yami yashintsha ngawo umunye umuntu ngoba ngisho lo baba oseduze kwami wayekade eyithandela nje umuntu nje oyigijimisela abantu besifazane ngilo ngimtshela kodwa ukuthi uyazi kodwa ukuthi isithunywa sami uyangingcolisela sona ngiyabonga ukuthi ubaba wangisiza manje wawuthola nomsebenzi kubusiswe mina ngihlale ngemkhumbuzi wawuthola umsebenzi ubaba isibusiso esinike mina mina ngazi ukuthi kunento engiyenzayo lapho umsebenzi watholwa uyena ngiyaye ngihlale ngemkhumbuzi uthi nomeza athi shwi ngize ngimqambe lama ngithi ubaba uyakubiza njalo udo zothi ulufakazi avele afike ashasha aphinde aphume kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owambathisa ubaba uMavula kuvaliwe amandla wathi akasize ngiyabonga kakhulu
1: ngibingelele ubaba nomama ongekho kule ndawo ngibingelele ibandla lonke egameni leNkosi Jesu Kristu siyambonga kuNkulunkulu ukuthi endaweni yaseThekwini wasibusisa ngomaba uMavula kuvaliwe umprofeti zazikhona ezinye indawo ayengaya kuzona kodwa uNkulunkulu ebhekelele isidingo sethu wasesibusisa ngale kule ndawo ngiyambonga kuNkulunkulu ngifikile kule ndawo ziningi izinto uNkulunkulu angisiza kuzona kanti nginezimpa ey'ningi engaphili engithi nqoba leqhamukele kukhona kunjalo kodwa uNkulunkulu imkhuleko ubaba nomama abayikhulekayo bengikhulekisa iyasebenza oqala nje kunonkosikazi kamfowethu owashonayo umeshona umfowethu wamshiya nezingane ezincane umemshiya nezingane ezincane wazothi kumama ma wakhe kushuthi umkhwekazi wakhe wazothi umkhwekazi wami njoba ngigula mangihamba emhlabeni ungakhathazeki ukuthi ingane yakhe iyohlupheka nezingane ngeke ihlupheke ukhona usisi uthokozile uzungibhekela bona zisekhula ingane ngempela uNkulunkulu wahamba kulowo mzuzu emhlabeni mehambile kulowo mzuzu sawasivuka nomakoti sawasivuka sakhula ingane ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi ikhulile zaqeda isikole uma iqeda isikole endala yafundela inesing uma iqeda inesing yabuye yayiyeka ngoba umfowabo wasenza ugesi yahamba yokwenza ugesi yaphinda nencane yayo yokwenza ugesi uma sezenzile ugesi

ihlala ingasebenzi kwajike kwathi intombazane yayo kwenza inservice kwaToyota. Uma ihambile yayo kwenza inservice kwaToyota, uNkulunkulu wayithatha yasebenza. Kwafika isikhathi sokuphela komsebenzi kweinservice yabuya ihlala ekhaya. Umfowabo omncane akasebenzi kulowo mzuzu, uyatoha lo omunye wesibili. Utoha nje ama-piece job nje kanjalo. Uma uqhubeka kanjalo, uNkulunkulu wenza isimangaliso. Kwakunenkinga eyayikhona phakathi kamama nabo. Senza inhlambuluko yaleyo nkinga. Uma kwenziwe leyo nhlambuluka, lo mncane umntwana wawuthola umsebenzi. Uma kundlula lapho, kwadingeka ukuthi iy'ngane kwavuka phakathi kuzona ukuthi ubaba nomama, washona ubaba umama engangenisiwe la ekhaya. Kusho ukuthi thina fanele siyilwe le ndaba yokuthi akangeniswe la ekhaya. Njengoba ngikhuluma nani, ziphewa lawo malungiselelo end of July fanele ngihambe ngiyisiye ekhaya kuyokwenziwa ukuthi kungenise uma wabo ngoba uma wabo wabuyele ekhaya ekhakubo. Manje obuhlungu mina ukuthi umama ushonile, washona esenqumelo lusuku lokuthi end of July fanele kwenziwe lo mshado, usehambile kodwa emhlabeni. Kushona umama, uNkulunkulu ngenzela isimanga, angenamali kodwa uzaqhamuka iy'ngane zanginikeza imali yokuthi ngihambe ngiye ekhaya. Uma sesibuya udadewethu omunye naye waqhamuka wanginika imali yokuthi angibuye. Ngambonga ugcobo lala ekhaya ukuthi liyasebenza. Uma aqhubeka iy'ngane zihambile zenza amatsha u-5 zithema zenza lawo matsha u-5 before kushona ugogo. Zawenza zathenga ney'lwane zaphumelela. Ubaba nxasi lapha wayethi uze wena uyizele wena kuphela kodwa uzele wena ney'ngane zakho nemndeni yakho yonke ekuzwana naye nongezwani naye. Wena uzobona into ongathi ayenzekile kuwena kanti useyenze emndenini wakho. UNkulunkulu wengambonga athi awu uNkulunkulu ngiyabonga imkhuleke sihlala siyikhuleka nobaba esikhulekisa kuyona ukuthi naba abantwana bayithola umsebenzi bayavuleka ingqondo zokuthi abenze amatshe benzele ubaba baba. Manje njengamanje engicela imkhuleko ukuthi uNkulunkulu nobaba basikhulekise uphumelele lo mshado kwama wabo. Noma wabo kuye balahlekelwa ingqondo kodwa njengamanje oba ngikhuluma silokhu sikhuleka uNkulunkulu useyayibuyisa ingqondo yakhe. Ngiyabonga ke kundlule lapha nginabazukulu ade befunda umatric abathathu baphase bonke labo matric abazukulu. Uma bephasile laba babili omunye wathola distinction abawu-4 omunye wathola distinction abawu-5. UNkulunkulu enza umusa ubaba ethi la ekhaya asikhulekele abantwana bezobhala ey'koleni, athi khulekelani imndeni yenu ukuze iphumelele naye asikhulekise. Ngiyambonga ngibonga uGcobo baba lokuthi imkhuleko osenzela yona nothi asiyenza iyaphumelela. Uma kundlula lapho ngike ngagula kakhulu ngafika kubaba ngigula. Ubaba wanginikeza izinsebenzo zokuthi angiyoyisebenzisa, wanginikeza nensizi nganginesibhobo esasingiphethe singijuxa kanti kade ngishaywe i-stroke nakhona lapho yangisiza insizi kamahuwa kwi-stroke yangisiza futhi nakulesi sibhobo empini enginazo nisho nakomakhelwane. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi noma bevuka udlwembe kodwa manje uma bengibona ababhekani nami bavele babheka eceleni. Ngithi noma ngiyababingelela noma ngihlangana naye endleleni abaleke kakhulu umuntu sengathi khona ngikushilo angisho ngolutho mina kuphela mina uma ngihlangana nabo ngisanibona. Ngiphinde futhi ngithi ngakhelene nabo ngibabingelele babhekele ngithi mina hayi akunankinga kodwa mina ngizobabingelela. Abanye uNkulunkulu sebabizile emhlabeni ngakho-ke azingithi uGcobo lwala ekhaya liyasebenza bantakwethu ukuthi simethembe uNkulunkulu sibathembe obaba ukuthi uNkulunkulu babizile ukuthi bazokhulekela iminkinga zethu bakhulekela imithwalo yethu bekunoma besisiza ngey'nsebenzo kodwa umkhuleko uhamba phambili uyasenzela okuhle baba siyabonga umkhuleko uNkulunkulu isibusisa kuphezona siyabonga ukuthi nathi siyasibusisa siyahlela thina siyawenza umsebenzi sithi noma zivuka izimpi ngapha nangapha kodwa siyanqoba unqoba kwethu kungayiwo kwamandla yethu kodwa ngenxa yemkhuleko yogcobolwa la ekhaya esiwe sinalo. Siyabonga baba sibonga bonke nakumama sibonga ukuthi nisibekezelele ethekwini singabantu abaxakekile

0: abonakala ukuthi iphi.
1: Hawu.
0: Yathi ithe mayiphuma nonina bayambhece ngalengane kwakho ningane elandelayo ehambithi nithi asihlaleki njengoba nisixosha.
1: Hawu. Kahleni bo.
0: Hawu ke usuka lapho. Fase ukuthi ke ngiyake. Sewuyileyo ndodla ukuthi phela umuntu kodwa umuzi usuphelile.
1: Awu ufana kuwuthole mkhulu. Ufuna ukuwuthola
0: uqhubeka ngabi.
1: Yebo mkhulu hayi unakho
0: no thanks. Hayi
1: ukuqhubeka. Ah siyabonga ke siyabonga.

ngena uthi izitha siyalidinga nokho kuthiwa kuthwane ngicela ukuthi uthole uvikizitha ibhengela ngoba le bhengela bakithi likuvikela esitheni likuvikela emimoyeni emibi ebuthakathini kuyo yonke into embi ebhekiswe kuwe le bhengela liyakuvikela noba ulele impala malibekile malikhona nje kushulubekile la ixa kwakho bawulele you are protected likuvikele yes ibhengela elivike layo kuyo yonke imimoya emibi nakuzo izigadlo nakuzo izinto nje ezithunyelwa ngabathakathi empilweni yakho nabenzi bokubi nakuba benzi bokubi kuwe liyakuvikela siyabonga ke ukuthi abantu abaningi ke sebesinikile futhi nobufakazi obumangalisayo sebeyalala abanye bebengalala ebusuku bebenamaphupha amabi bayasho ukuthi eyiprofethi mina bengihlaseleka kakhulu uma ngilele ngiphupha ngivujwa ngabantu ngiphupha ngampela izinto ezimbi ezesabekayo abanye bephupha bedla amakhakha baphupha bewagcobile eyikunzima bafowethu emhlabeni ma ulalela izinkinga zabantu kuningi okwenzakalayo empilweni zabantu but siyambonga uNkulunkulu ezintweni zonke nje ukuthi usenzele ke umusa siyabona abantu ngampela ke bayasizakana lithole ke leli bhengela lizokwazi ukuthi nawe ngampela likulekelele ulitholele nabantu abakho phela inkosi yami ngoba niyazi ukuthi ngampela umuntu uma efuna ukukulaya nje ngampela ukulaya ngomntanakho kanjalo ngoba uyazi ukuthi khona into enye ngeke ngisho uyabona kukhona nalaba bantu othola ukuthi benza izinto nje ngendlela exakayo nendlela emangalisayo ubone ukuthi le nto enziwa umuntu kodwa ophilayo imangathi ukhona kodwa umuntu ophilayo owenza ngalendlela yini ngiqonda ukuthini bazalwane ukuthi othi umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi uyabona kanti kunemimoya emibi esebenza ngayo noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiwe awulithole naloleli bhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na right ke asisinejuice ke layikhaya manje bayayazi ijuice yethu layikhaya ijuice yalayikhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinto ngabe uphathwa ikhanda elingapheli ngabe uphathwa zinyawo ngabe unongwengwezemehlweni une-BP ngabe wena unoshukela ngabe une-HIV ngabe wena unama-alsas iye lapho futhi noma ngabe wena unama-alsa unezilonda esiswini emaphashini noma abe kuthiwa-ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kuley ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo funa wazi uma uphathwa liqolo insolezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice ke ihlukahlukene ke ziningi kakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka-R175 ngeke ngasho ngibuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lu-R250 engithe sitholele lona manje sengiba ijuice ihlukene izigaba ezintathu kukhona ijuice ka-R175 bese kuzoba khona ijuice ka-R250 nansi ijuice engifuna ukuthi uyinakisise futhi bese siba nejuice ka-R550 nejuice ka-R550 ijuice yona eyelapha amalumpo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumbo umbhulelo yelumbo lelo uyabona uma ufaka ukuthiwa kunenyoka mhlawumpe ehamba esiswini kube ilumbo nje noma ngabe enhloboni yelumbo ke wonke amalumbo onke uyangizwa ukuthi ngithi mina onke amalumbo ijuice yamalumbo iwu-R550 right ke uzitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine-product la futhi engifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa umavuthulula uyabona umavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho yinto esempilweni yakho yakomoya yinto esiyukhondolo
lo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa le nto le umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uzusize nokuthi la khona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitholele umavuthulula umavuthulula wona u 550 kuphela kuningi-ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abaney'nyama ezingasaphili abangazi bawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uze uvuthulule ngisho izifo ey'semzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwane ukuthi umuntu athi noma eyakwadokotela afike athi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula-ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga-ke unkulunkulu ukuthi-ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo-R550 nje phela kanti ke futhi enye iproduct yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga ke kobaba siyathola ngampela ke ngampela ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina ngithi thathani ibullet siyabonga siyeza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali ney'ngane iyakiza ukuthi nthina hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasitshela ukuthi ibullet isiyikhambile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya owebo baba ngithi mina hayi khona abanye-ke njalo baba sebebhizi bahuphi unogwaja wentaba unogwaja wentaba khona ukuthi ibullet iyahlupha ngoba yenza ukuthi ngisho unogwaja kagesi umuntu awuhupha ubani manje kahleni angikho lapho la ukuthi itholeke nawe-ke ibullet i-product ekhona yala ekhaya ekwazi ukuthi kusize ngendlela emangalisayo all right maningi-ke la ma-product-ke njengoba nje ngikha phezulu kwamanye yes ungabala futhi ama-products ngokwehlukahlukana kwawo maningi bakwethu maningi ake ngingene kunansi-ke indaba enkulu nenkulu kakhulu engifisa ukuthi-ke ngampela ungizwisise kahle sinenkonzo-ke enkulu ngiyaxolisa-ke ukuthi ngicela abantu banake ngoba phela abantu siyabalalela sinezindawo siphinde futhi sibe nama-date lapho khona izindawo sizofika kuyo asilungise le ndaba yangomhlaka-10 qala ya ngixolise nje kubo bonke abantu ngale ndaba yangomhlaka-10 kule ndaba yangomhlaka-10 kade sithi-ke bonke abantu abaphelele eThekwini hayi bakhala kakhulu abantu basemtuba abantu basempangeni bayakhala abantu baseshowe bayakhala abantu bayakhala nje abantu bangapha bathi awu mprofethi ma usithatha usisa le eThekwini kuzodura mprofethi uzosidulela kakhulu eyi ngampela sengithole-ke ngampela izikhalazo eziningi okay sesithe-ke ngomhlaka-10 asiphinde futhi nje sitshela abantu ukuthi sizobe sikhona la e-civic center khona la empangeni lapho besikhona khona civic center ngomhlaka-10 inkonzo-ke nansi-ke bakwethu ngicela ukuthi uyibambe le nkonzo ibalulekile kakhulu le nkonzo ibaluleke ngaphezu kokuba ucabanga inkonzo le yokuhlambulula nokuphakamisa umsamo wenzeko angiphinde inkonzo yokuhlambulula nokuphakamisa umsamo wengcebo yakini noma wengcebo yakho asikhulume nje sithi inkonzo yokuhlambulula nokuphakamisa umsamo wengcebo asibuyele khona-ke kunomehluko phakathi komcebo nengcebo umcebo uyazakhela wona wena ngokuhlakanipha kwakho ngoba umcebo udinga amaqhinga akho ukuze umcebo wakheke ube khona kodwa ingcebo ayidingi amaqhinga omuntu ingcebo
iyabiwa uphinde iyabiwa incebo izizwe ngezizwe zinengcebo ezibekelwe yona imindeni nemindeni inengcebo

0: hatırlıyorum ben de sayın. Zikmesin içeri giden bir peynir peynir. Ben aradan peynir peynir ve bir kuşa insan da yapmış bunu bir hata aç. Kötek ne tena pozisi çoğusun. Ve bu ölçe ve sinks. Kavaz vurduğun içeri bilen o da bir kuşa ile yüzüncü mento. Ebe insu ati akupu gizli. Ne kuşa ile bir pulmanı mı kuzayo? Ne pulmanı mı kuzayo? Sence su bir sinks sayfı. Ama yo mente kupuka girati skaka njena yangafunu kumaka tawambe yabanga TS nendo ya nevi kipa njate kwese tiksuka lapa nye ngechwezi ngechwezi ngechwezi ten gangstasa kukala mwenye na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje na wazu mdala anje
1: No more. Uwazi ukuthi usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
2: Yebo. Yebo. Hayi, uphasi uthathe la office laseThekwini, uthathe Sango House.
1: Yebo. It was insizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso. Ngilunywa nje. Ngivalela nenze. Ngiphathwa isiyezi, ngigoqo ngalomsipha, ifinyelane imsipha ngamajaqa bengibamba kungavumi nje uma ngiphuzeka ngaye nasethoyilethi. Ngafika ngazothenga ijuice la, ngihamba ngayisebenzisa, wathi umama angiphuze kathathu, ngiyokuqala ngoba ngisenzi makakhulu ngayiphuza. Ngathi ngibhedla lokuqala ngase ngiyoza umehluko ngaphinda. Ngaqalela esibili ngawoza umehluko. Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambi eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuze into ekhiphayo izokhala kuzoduma la. Kodwa manje akusekho sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa mangizalana ngibathengele nabanye basho bathi abasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi abasiza ingisize kakhulu nje nesisu sibe sesivukala nesisu kodwa siseshile manje asisekho ngoba singasekho nje
3: Mina vesani angenze kake mhlola ngingaqaqeka kwesikhathini ngasayo fafis ngingalazi ngaliphuzisa nomali lethi ladamba i-BP yakhe kakhulu. So la sacela sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye.
2: Amen. Shayana ngumukulu wami shambo nenomoro. Ngasho nenomoro andetesebenzana. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thathi into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa.
4: Mina angisebenzi ngishayela kuphela ngawo
2: mesu. Awaboni mesu.

0: ngiphele vike lot yini ekhathaza
1: wena
0: iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
1: ngiyaphuthile namahaso
0: right iphi isayisaphezulu hayi ngiyakho iphi ngeke kuthule iphezulu suyiphuze kwaze kwabathathu
1: ukuthi ngisengama ngingaplayeka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngihamba ngaa
0: umami ma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla ma usetoilethe ayiwaqeda amandla uba nomunye yebo
2: ngiyangenisenithi enyile namnuke ujos la ngibone confiasazenza ngani ma ngihama imsebenzi ngingabona kuphuma into eyelo mhlawumbe into yelo ngabona ukuthi aliyasebenza lojos bona senze isize yaphela-ke kodwa ngibone ukuthi ingathi yona iyasebenza selokungenelela ingenelela kungakuthulona kungakuthulona la ngisengakunakho nto ayi uyasebenza ngansela emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nginesikhathi nginabo so bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa i-India baletha kumina leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisazi class esingisi nokubhala kona so ithe masifika ngise lo intombazana elansiya nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanjani ngisiye lona ngisishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela thaye imali okufane umsebenzi waphuma uzekekwa wonke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge ngidala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu nebevume bedlale ngami basetena yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza yathi siye ekuseni imene ngiyaqonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho wena ozofundisa abantu hayi India leli bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona ngiyibhathini ngolisebenzisele ngathi hhayi abekho ibhathini engisebenzisele ngiyabonga
0: hayi siyabonga shayela unkulunkulu wamiso okay ukhona omunye sitede masinyane singene umsebenzi nosuku mama uyosebenzisa nawe futhi
1: namina ngithembile ukuthi usengokwesithathu ngibhoda
0: yes
1: ngithembela ingane ngakwazi ukuchama ngetoilet
0: right
1: kusho ukuthi ngiyeimidethi yami ukuthi yesibhedlela izisona yani kusho ukuthi uma beyifaka amapayipi engenzelile ukuthi ithe ma seyikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamaka kusho ukuthi sazikhuleka
0: ayisebenzisisiaunkulunkulu wami ehlo ubani omunye ukhona omunye okay yazi mina ngikhona njalo arayithi khona nabe angekho urayithi abantu beberayithi bonke abantu yabo angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi right angithi yabona sizomnaka-ke futhi sifocuse sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje sigcine uyabona asenze kanje lejuici laekhaya ihlukene kathathu khona ka-175 khona ka-250 khona ka-550 eyamalumbo onke uyayizwa leyo nto leyo so siyayibuka siyayibuka right-ke asidlule ubani bani esimthathayo okay ba
3: sahambona nami ukuthola ithuba ijuzi ke ngangizona meredini kukhulunywa ngayo kuthi iyabasiza ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila Ntebe masengisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minute la ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo mhlabe kuthi lapho ngizona kuhlabe kuthi lapho emthanjeni enazona kube buhlungu uthe kodwa uma kuphela isondwayo zasekungcono kwabe kungiyiqhube belilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imbezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokunyamisha nje ngakahle ngizwanini kuya nakhuze kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mina kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi awuinayindalo kuthi uma ngivuke ekuseni futhi kunedingi lezi sati ngishayile makushonina futhi sokuphelile kodwa lokhu kwasala kwakuphuma izinto kwakuphuma izinto

0: Wayehamba uma edondolozela sukumanzima kodwa wayibuza ngenzukwana ngithi isonto nje hayi ngathi ngimbona wabona hayi usakwazi manje ukushiya phansi induku uyayihamba uyaqonda makanti besehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina. Mina angicanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke iqaqama kodwa kumele ngayiphuza ijuzi akwaphela womfeko kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuzi
1: asiyabonga kulo ndalo banomunye nobufakazi bejuzi asembusweni
2: yebo basi. Hayi ijuzi ingiphathe kahle kakhulu mani ngoba ngingayithuthi kona kodwa bengiyekhadi lingapheli. Ngithi ngiyiphuze ijuzi hayi ngakubona umehluko kakhulu ngoba umzimba wami bengawuzwa kahle kodwa ngisebenzisa yona nje ngawubona kakhulu umehluko.
1: Siyabonga omunye nobufakazi
3: ngifike inyanga nginokhopula ngisebenzise nje iintsuku ezimbili ukhopula wavele waphola ngi-right ngikhipha kahle ngikhethe kahle noba ibuya ngikhipha ngesisu kangane kodwa ngisaqhubeka naye ngizizwa ngiyekhaya.
1: Siyabonga ngethi usasenibusweni imangazayo omunye onobufakazi. Siyabonga nangumi mama
4: ngiyanibingelela kanginekisu jasekristu
1: amen.
4: Ngingathi nje ijusi ngiyengayisanga ngolwesibili kuyiole ngiyisele kahulyeni wami beniphindaukuthi besoshwa yilama-ansa isisusitomoya uma ngabe edla umeke wadlale isigabo 6 uzokubuyisa kodwa selokhu ngiyithenge ngolwesibili wayiqala ngolwesithathu wayiphuza uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi. So ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ihambisa isuke ikhila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho isuke ifike icile ngaphakathi and two iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi igijima uyohlala enjeni uma uphethwe ama-alsi igijima
5: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Ulalele the best in radio from the north south west